sinison kunanka yanapachu minisingichu pay mikuyashkamanta wiñaypak pushanka.

Часами особо контенту има пишу я рирка с того анкари, кай солиста Пасифико Ласу има пиш сува гимата кантаспа уя рирка мари. Ази че си неспа, канкуна имата саласпа, ями ню канчи ма пиш кай пиканчи. А вер кампиш компарти, компарти кампиш. Кишка, я вер майза пита хуя куска, куна имата я чаната мунанчика. Pilla kuna imata huya kungichik, pilla kuna imata nyukanchik wanka tandaza kakangichik, chay kuna imata nanchu, kankay el buen sembrador imapi, tastaka la pantallita, imata rurak pika ya chay tukunga pagpagi, corazon si tukuna imata, kacha kungichik, sinayata maki kuna imata ansashi mas papis kacha kungichika, Kaichishi horas ima pika. Las 7 de la noche ima kama kankunawan tandarishun chaypahuashakan noticia kuna imatapish uyashun. A lo mejor tu panakui programa imapish uyaringamari. Chay uyarina horas kuna ima kama nyukanchikashuk horita kuna imata. Kankuna imawan tandarishun necho, bueno, kaichishi maka nyukanchi doctora Katy Walang imapish tandarina horas kuna imapish karka, pero mana avanzamuska necho, bueno, nyukanchi imapish programa imata uyangapan nispa suya kurkanchi, mana uyarikpika, nya nyukanchi imapish amuskanchika posibilidad tiag piña kaipikaska horas kuna imaka, kaipika kaska kakaska nispa ka nyukanchi imapish kushikuiwan shamunchika kankunawan tandaya ima shirespa ka nyukawan kaya sima pika tandarishun. Buenas tardes hermana María Hualán kai ciudad en Riobamba imapi ajichichi ajichichi kai mercado Santa Rosa hananakya wichi imapi uyakungika ajichichi kambak local comercial imashutita kanyari chay imapi uyakupi kan matapi salvanchi pagi ñukanchi kay sistema kuna imaman hermana María Hualán imapi uyakushka imamari rikurin